koydu hadi zamayga amna tanlanga amistna amudu kay woni hu koydu asu su ko je ko pali amistna isa kay mo hu koydu kat fa sangu parmata sanongo dadu kay ay hawidi foga na tene kana kat hawidi na parmata kay ay fuge famande dadam sunna ne ngone grande ni babu di ko kat may Ibrahim jungu ni klube de nakati ndi warte man tikina ti par bros na ti aspega Hassan Traore ro foga Yakubu Kulbali ro foga ro foma nana Mustafa Cisse ki be de Mohamed 5 daka kone ro foga